0: Tatu rero ni yagize icyo twita icyaha. Ni byiza ko tubanza gusesangura tumenye ngo mbega hagati y'ibigaba bitanyo niki, ibyaha niki, ibicumuro niki. Kuko abakristo benshi n'abandi bantu ntibazi ibyo bintu aho bitandukaniye. Kandi bibiliya ubwayo nidufasha gutahura bino bintu akantu
1: ko kandi nicyo gituma turi muri guserangura ibyanditse
0: cyane gose. Ubwo mwumvise rya somo ry'umuntu ama twatanguza ku munongo gice cya 10 ajya tugengo burake bw'Imana bwarahishuriye guhishurirwa abatubaha Imana. Abatubaha Imana rero bakiye kumenya ngo tutubaha Imana icyaha mu by'ukuri dukora kitwa gute.
1: Abantu batubaha Imana burya baba bakoze ikihe cyaha.
0: Nacyo gituma rero burya icyaha ntikomoka mu isi, icyaha gikomoka mu ijuru. Kugira ngo dutahure no majambo biradusaba gusubira hehe
1: inyuma gato
0: y'ibintu byose byahereye
1: byabereye
0: si no mu isi ahubwo ni mu ijuru. Ni byiza rero ko tubanza tukamenya ngo mbega ibyanditswe bitubwira iki ku bijyanye na zino mvugo uko ari zitatu niyi itangura muri izi. Mu by'ukuri tuyipanze ku murongo hatangura icyo bita igicatangwa ibindi byose bibiri yakitwereka Ezekiel 28:16 turabe ngo 15 turabe muri ibi bibiri nikiye gitangwa ibi bitatu nikiye gitangurira ibindi.
1: Twasome
0: ego
1: waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremewe ko gushitse igihe ibigabitanyo byakubonetse ko
0: ino somo turayumva neza biri ivuga ngo uyu yabwiye ngo yaragahore ubu ni Lusuferi
1: ego
0: uhereye hejuru ku 14 batangwa mu bwa karimo kiri byashanje amababa bavuga ngo waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremewe ko gushitse umunsi ibigabitanyo mu byumve neza sivya ntanubwo ari bicumuro icyamubonetse ko bwambire ni iki
1: ikigabitanyo
0: gura tukenye kumenya ngo igabitanyo niba ariyo cyatanguriye ibindi ikigabitanyo ni iki. Ubwo rije tumenya ngo harakurikira
1: iki
0: kugira ngo tubyime neza ubusobanuro bw'ibigabitanyo bivaza byita inikite
1: ego
0: cyane inikite mu cyongereza dega tuje muri Yesaya 5:9 umurongo wa kabiri turahera ku kajambo gatangura ya iyo somo
1: Yesaya 5:9 ku murongo wa kabiri havuga ngo ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu.
0: Ushaguhagarare ngaho birivuze ngo ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana
1: yanyu.
0: Ibi birumvikana yuko mu by'ukuri abantu bahoze bari ku murongo umwe wo kujyana n'Imana reka duse kwa marayika
1: yego
0: na Lusuferi arimo bahoze bari ku murongo umwe bajyana n'abamarayika. Usomye mu gitabo bita intambara ihambaye mu kigo cya 29 bashite inkomoko y'icyaha ni ku rupapuro rwamenye rutangura aho batubwira icyaha. Ijambo ry'Imana riratubuza ngo ntidukwiye gusobanura ngo icyaha cyavuye cyangwa cyaje gute ngo icyaha ni nyamwivanga mu bintu kuko iyo ugerageje gushaka gusobanura usanga uri kurakiburanira
1: yego
0: ati mugabo icyaha gifite ubusobanuro bumwe ni bumwe buzwi uhereye ubwa mbere bwose icyaha ni umugararizo ati ni umugararizo ku rukundo rw'Imana yezashimwe
1: cyane
0: muri make bavuze ngo icyaha ni umugararizo apa ni umugararizo ari wose apa no kumenagura amacupa
1: oya
0: ahubwo ni umugararizo ku rukundo rw'Imana rwa rukundo twabona bita agape
1: yego
0: ubwo ni ukundo rw'Imana ubwayo ni ngoma y'Imana abari mu ijuru bose niyo ngoma bagirako bisigwe ngo Lusuferi rero icyamwaduse ko bavuze ngo waragahore mu ngeso zawe zose wagira ku ngoma y'Imana yo rukundo rw'Imana kugeza umunsi ibigabitanyo byakubonetse ko twari twumvise hano ngo kandi ibigabitanyo byanyu niyo byabatandukanije n'Imana
1: yanyu.
0: Muri make ibigabitanyo ni bigukura mu rukundo rw'Imana bigakura mu murongo w'Imana kandi rero iyo utakaje urukundo rw'Imana Lusuferi yabanje gutakaza urukundo rw'Imana kuko yari yandukanye urundi rukundo ariyo yindi ngoma yarazanye mu ijuru itari yasanzwe iyo ni ngoma twita ukwikunda inarije
1: yego.
0: Muri make inarije nisho gukura umuntu mu murongo w'Imana nisho bita ikigabitanyo
1: yego
0: mu ijuru rero yandukanye ngo kuko tabaye jewe
1: yego kwiraba
0: yego yifuza noneho
1: kutumbereza ko
0: kubera ko atari jewe noyobora kubera ko ijambo ry'Imana bituma muri Yesaya 14 12 gushika 14 nyene sinzi ko uhasoma wihuse
1: hano havuga ngo ewe ukuntu korotse uvuye kwijuru wanyenyeri yo mu rubungu bunguwe w'umutwenzi ewe ingenu ciwe gashika hasi wewe watsinda amahanga wari bariye mu muti nzoduga nje mwijuru mutsi ngoma yanje isumbi nyenyeri zima.

0: Imana uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko uti nzoduga ndenge aho ibicu bigarukira nzoba nkisumba byose
1: urumva mu mutima wa Lusuferi kwari kuba nk'iki
0: nkisumba byose
1: aho batumva ko agatima ko kwishira hejuru
0: ego
1: ko kwikwegera
0: ko
1: katabaho mwijuru
0: ni na gatima kubwicanye
1: umutima w'ukwikunda uyitanguye yiruka wishima kubera yuko ntusha kubumbwa nahuri ukeneye kuduga
0: yego
1: nijo jatumye rero
0: aha yagomba kuduga hari hubundi
1: kandi ubanza kumukura ibyo byatumye mwijuru havyuka intambara tuzi mu byashyo ya 12
0: yego
1: avuga ngo mwijuru havyuka
0: intambara
1: kubera kwikunda kwari kwadoze nico gituma rero hajya kamera y'umuntu yarusuferi yabanje kugondamira mu kwikunda kuko atabaye
0: jewe
1: numuntu nawe nyene nimwaza muri Eden mugakurikirana neza umuntu mu gucumura ikibazo cyavyukiye aho nyene inzoka yasiguriye Eva iramubwira ngo haba ntete nimuzopfa ahubwo Imana yarabahishije ibanga kubera ko kumunsi mwariye kuri kino giti muzoca mumera nk'Imana kubyo kumenya icyiza
0: ni kibi
1: Adamu yumvise ko agiye kumera nk'iki ubuze Adamu birashatse kuvuga Eva
0: yego
1: ngiye kumera nk'iki
0: nk'Imana
1: ara yariye kugira ngo amere nk'iki
0: nk'Imana
1: Lusuferi nawe mwijuru ashaka kumera nk'iki
0: nk'Imana
1: umva abantu batari bamaze guhuza umutima
0: yego
1: bisigura ngo yaba kuri Lusuferi ibigatanye niyo byatanguye no kuri Adamu ibigatanye niyo byatanguye kugondamira mu kwikunda niwo muzi w'ibi byose narije ivyo nijo bita Bibiliya yitiki
0: icya ibigabitanye
1: Ibigabitanye bimaze kwadukamwo uko kwikunda kugahaguruka kugukwegera ku ntambwe ya kabiri soma rya somo ryo mu Yesaya 5:9 yamwe amajambo wasigaze
0: hano havuga ngo kandi byaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva
1: murakoze murumva ngo ivyaha bikingira umuntu ni iki
0: ni Imana
1: ibigabitanye gukura kuki
0: ku mana
1: ivyaha navyo bikagukwegera kuri yo kudashobora gushikira iki
0: Imana
1: noneho Pawulo yabigarutse ko neza so mu Roma 3:23 ho yabivuze amajambo yumvikana
0: Abaroma 3:23 twasome haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana muri
1: makuru ivyaha niyo byabuje abantu gushikira ubwiza
0: bwayo
1: muri make ivyaha birumvikana ni kuba kure y'iki
0: y'Imana
1: muri make iyo umuntu amaze kuba kure y'Imana gitandukanye n'Imana aba amaze kuba mu byaha burya umuntu ashobora kwirigwa ata bintu bifadika yakoze kuko icya gatatu aribyo bicumuro ni ukurenga ibwirizwa ni ukurenga icyagezwe cy'Imana niba Imana yavuze ntugasambane ugasambana ubucumuye turi kumwe mugabo imbere yuko ushika ku rwego rwo gukora igicumuro ubanza gutera izo ntambwe
0: zibiri za mbere
1: ubanza kuva mu nzira y'Imana
0: ikigabitanye
1: kanywa ukitandukanya n'Imana hanyuma rero ugacumura
0: ego
1: niko bigenda no kugwa no mu Kristo asanzwe ari mu ishengero uvuga ngo he nabumbanye ubugabitanye mu 5 raba nabumbanye ubugabitanye mu byaha niho
0: mama yari
1: umva yabumwe kugabitanye bisigura ngo avuka agabitanye
2: uvuga ikintu dufise kibanze gitangura mu buzima bwacu no kugabitanye ukubumbwa kwacu kubumbwa no kugabitanye
0: muri makerere kugabitanye ase uko umuntu arondera
1: oya
0: niko tubura turagusanganye urumva none ico coba ikibazo kumunyabya kandi asanzwe atari we yabyihitiyemo
1: yego yabyitiyemo kuko nabise mu ruhara runini dufashe mu Baroma 5:12
0: Baroma 5:12 havuga ngo none rero ko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'icyaha niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha
1: bavuga ati none rero ko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe Adamu urupfu rukazanwa n'icyaha niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha abantu bose ntibakoze ibyaha nka Adamu kuko Adamu yarenze ubwirizwa yahawe ariko nawe yabanje kuragwa rugendo yabanje aragabitanya aja kure y'Imana hanyuma aracumura mugabo igihe yacumura bibitubwiye ngo Adamu yakoze icyaha twese tujya dukora icyaha none twese twakoze icyaha gute ni kubera ko igihe Adamu aremwa natwe twariho twa Imana yari yaturemeye
0: muri Adamu
1: bisigwa ngo Adamu igihe hajya natwe twa turiye nkabagiye bamuvamwe rero umugira wicaha wagiyuha umwana kuwundi umwana kuwundi umuntu avukana rero afise ubwabitanya muri we
2: ingaruka zuko kugabitanya twakuye muri Adamu mu byukuri zidushitseko ntituba turenganije kuko kuba tugifiseho twara kivukanye nibi asiguye twari muri Adamu Adamu yari nke nta systeme iguma yigwiza
0: reproductive ndovuga yisubira
2: cyo gituma hinjiye ntuze virus umuntu wese azovuka vuka yifise cyo birumvikana ahubwo gusa ikibazo ahantu kice kiza ku bantu baba ariko bakurikirana ikiyigwa umuntu ntariga bwa butumwa bwiza
0: yego
2: yibere muri kwa kugabitanya muri byavyaha
0: muri amakuru na mato yafise kuri iyi
2: kameze ntitwabihisemo ahubwo twabyisanze
0: yego
2: uwo muntu nta kibazo afise jeho mbona ikibazo kiza guhera rero araronse ubutumwa umubwira ngo aranafise ataradze ubwo butumwa arabwanze nti kibazo kiza kuba mugabo atarabwumva.

0: cumi na gatanu gace dusigura
1: kuko berekana igikorwa kibwira n'ibyagezwe cyanditswe mu mitima yabo ijwi ryo mu mitima yabo ribwiririkanya nacyo ari cyabona cyabyo kandi ibyo biyumvira bifatanya kubarega cyane kubaregura
0: hano hatubwiye ngo abakozi ibyaha batazi ibyagezwe abo bazohona nta ibyagezwe binzo kuyumvira
1: yego
0: ibyo byaha bazaba bakoze nibihe kata byagezwe byariyo ku munsi wa 15 batubwiye ngo ibyaha bakoze n'umutima n'ama wabo bacira kwiki
1: iteka
0: ikibano kibacirako iteka imbere yuko ibyagezwe bihaba n'imbere yuko tubabwiza buhaba aho ububaye ubuzi cyiza ni kibi turi gumwe hari ibintu abantu bose abari n'ibyaha mugabe abantu bakavuga ko ari byiza igimana niyo biguhora kandi umutima n'ama wawe ari byo watahuye mugabe bijya n'abandi bapagani n'abanyabyaha abandi bavuga ati ibyo ni bibi ndari gumwe
1: abantu muri rusange batunga urutoki
0: ibyo nabyo umuntu arabibaza muri make umutima n'ama ni wugena icyo gihe ikitwa icyaha n'igitari
1: icyaha imbere yuko umunyabyaha amenye ubutumwa bwiza uko niko umutima nama umubera urubanza
0: ego ubwo none rero ukibazo wari wabaje ati none ko twe twabivukanye ikibazo kirihe
1: ego
0: nukubera ko Imana yaracinzira niko turashya kuri iyo ntara
1: ego
0: ubwo twari ko turayigenda gake gake tuza turaba byicara
1: ndashaka ko uvuga mu majambo yahuranije kubijyanye n'ibyicara kugira ngo mbere yuko tuzokwinjira mu bice bikurikira ari iki kintu tuzobe tugihejeje neza ibigabitanyo ibyaha n'ibicumuro umuntu yongere abitahure mbega n'iryari umunyabyaha yomenya ati noneho harageze yuko mbavanura ninzira
0: ubwo rero cyame tugiye kuraba tukikuraba ubwoko ubintu umuntu ashaka gukora bibiliya imwagiriza yuko bakoze icyaha
1: ego
0: icyaha rero gikorwa mu buryo bwinshi ibintu bitatu manze kuvuga igize icyaha bikorwa mu nzira nyinshi n'izo abantu batiyumvira inzira ya mbere yiratomoye n'umuntu wese arayizi ni ukurenga amabwirizwa 10 y'Imana
1: no kwica iki byagezwe bivuga wowe ukakirengako
0: yego
1: icyo ni cyane ni ya mbere
0: icyo ubwacu bibiliya yatubwira yuko icyo ari icyaha
1: kirimo mu gwe bicumuro
0: yego bibiliya irarenga ngaho igatwereka yuko none umubiri twambaye ubwawe
1: yego
0: hari umubiri w'icyaha
1: yego
0: Mubaromindwe yego n'abaroma gatatu hose arabisigura
1: yego
0: yuko uno mubiri twambaye ubwawo ari umubiri w'icyaha urasha gusoma mbo cyane gatugigwe ko icya kabiri cyo twona gisoma
1: yego
0: kudakora inshingano wategereza gukora
1: yego kudakora icyo wategerezwa gukora
0: kibereye
1: yego
0: n'icyaha Yakobo 4:15
1: Yakobo 4:15 uzi gukora icyiza ntagikore bimubera icyaha
0: bisigura iki bisigura ngo uyu muntu azukora icyiza ntagikore bimubera icyaha hari abantu benshi batazi ko ibyo nabyo ari icyaha
1: ego
0: nimba nk'ubu wewe ubonye yuko urarenganye ukona umuntu muzigo wamuguye wari ubizi ko utegereza kujya kumukura cyangwa nk'aho ntacyo bitwa ngo ndihuta uzumenye yuko icyo kiza hategereza gukora icyo bategereza gukora yo waheje gukora icyaha
1: ni muri Yakobo 4:17
0: bibiliya irarenga no ngaho ikatwereka yuko umuntu nubwo icyaha togikora mu buryo bufatika
1: yego
0: mugabe akabyumvira mu mutima
1: aba
0: yakoze icyaha umusozi Yesu ku musozi w'imigisha yabitubwiye
1: yego
0: muri Matayo 5:77 dusomere twumve
1: hano haravuga ngo mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwipfuza aba maze gusambana nawe mu mutima wiwe igisho rya giburyo nijya gutsitaza urinogoro rite kure byo kwera byiza gupfa igisho ryawe rimwe hakumubiri wawe wose wotabwa muri gehenomo
0: samura koze hano murumva neza yuko umuntu ntaje kugwa yakoze
1: oya
0: mugaho kugwa kwiyumvira gusa aho naho nyina aba yakoze icyaha Bibiliya iranarenga ngaho aho ikerekana yuko n'umugambi utakozwe icyaka itakozwe mugabe imvu yabiteye ari mbi
1: cyari mu mugambi
0: nk'uwo umuntu avuga ngo gusha ngo no kwi ngo byo bintu no byiba ngo ariko bamfashe ukacubiheba wanse kwiba kubera ko bugufata muri make wanse kwiba kuba ingaruka z'icyaha zokurikira mugabe icyaha ubundi bwo wogikora
1: yaba ati izo ngaruka zari zitoshikira wacubikora
0: icyo gihe bibiliya rero iguharura yuko

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni akanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo, ni nakajyo keza ko kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Kubwivyo ni umwanya mwiza wo kunguka ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Ucyumviriza uciye ku nsamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ukagishikirizwa na Gideon Manirambona. Dusenge. Data Mana mushobora byose, muremye w'isi n'ijuru, wewe ura ahera mu ijuru kandi si ikaba ari ndava y'ibirenge byawe, izina ryawe Yehova rihabwa icyubahiro. Turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye mwemu yera abane n'uyu mwene data agiye kurikurikirana kandi umuhe kurigira igiwe. Nibyo dugusabye ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya gatatu. Imana yiyereka Mose mu gisaka cya kumuriro. Icyo gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe, umuherezi w'Imidiyani. Aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa, ashika ku musozi w'Imana i Herobu. Umumarayika uhoraho amubonekerera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka cy'amahwa. Aritegereza abona icyo gisaka cyakamwe umuriro ariko nticyatemuka. Mose arivuganya ati, hinge nkikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri muri icyo gisaka iti, Mose, Mose. Arita bati sabwe, iramubarira iti, reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge byawe, kuko aha hantu uhagaze arahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose acha yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Uhoraho aramubarira ati, nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbadugane mbakure muri ico gihugu mbajane mu gihugu ciza cyagutse gitemba amata n'ubuki kibamwo abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi nuko none heraba ugutaka kwa Abisirayeli kwanshitseko kandi nabonye agahahazo abanyegiputa babahahaza nuko none ngwino gutume kuri Farawo ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati mbega ubona ndi iki guhangara kuja kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa. Iramwishura iterega nzoba ndi kumwe nawe kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya kwari jewe nagutumye niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. Imana yibarira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarira n'Imana yabasogukuruza yabantumye ko bakambaza bati yitwa nde nzobishura iki. Imana yishura Mose iti ndi uwo ndiwe kandi itukwabe ari kuzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumye ko. Imana yongera kubarira Mose iti ukwabe ari kuzobwira Abisirayeli utuhoraho Imana yabasogokuruza yabantumye ko. Niyo mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, iryo niryo zina ryanje ry'ibihe bitazoshira. Iryo niryo rizobabera icyibutso cyanjye uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Genda uzukoranye abashingantahe b'Abisirayeli ubabwire utuhoraho Imana yabasogokuruza yaranyiyeretse ariyo mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo irambarira iti nukuri nabagendeye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti nzobakura mu marushwa barimwo muri Egiputa mbadugane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi igihugu gitemba amata n'ubuki. Nabo bazokumvira kandi uzugende ku mwami wa Egiputa mwe n'abashingantahe b'Abisirayeli mumubarire mutuhoraho Imana y'Abaheburayo yaratwiyeretse none turakwinginze turekure tuje mu bugaragwa tugende urugendo rw'iminsi itatu kugira ngo tuze dushikanire Uhoraho Imana yacu ibimazi. Kandi ndazi yuko umwami wo muri Egiputa atazobakundira ko mugenda shitu kuboko kw'inkomezi kumugondoje. Shitu kuboko kwinkomezi kumugondoje. Nuko nzobangurira ukuboko kwanje mubitishe Egiputa ibitangaza byanje byose. Ibyo nzokorera hagati muriho, hanyuma y'ibyo azobarekura. Kandi nzotuma ubu bwoko bugirira amahigwe ku banyegiputa. Nimwagenda, nimuzogenda iminwe misa, ariko umugore wese azosaba umubanyi wiwe, mbere azosaba n'umugore yashembereje utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu bo n'imyambaro, kandi muzobyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu. Uko niko muzonyaga Abanyegiputa. Kuvayo igice cya kane. Imana iha Mose ibimenyetso. Mose arayishura aterega ntibazonyemera canke ngo banyumvire, kuko bazombarira batuhoraho ntiyakwiyeretse. Uhoraho aramubaza ati, shufise mu maboko ni iki? Aramwishura ati, ninkoni. Aramwishura ati, ninkoni. Aramubarira ati, yiterere hasi. Ayiterera hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uhoraho aramubarira ati, ramvura ukuboko uyifate umurizo. Aramvura ukuboko, arayifata, irongera ihindukira inkoni mu kuboko kwiwe. Ati, byo no kugira ngo baze bemere yuko jewe Uhoraho Imana ya basekuruza nakwiyeretse, ari jewe Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Uhoraho atakwa aramubarira ati, shira igikonjo cyawe mu gikiriza. Agishira mu gikiriza, agisokoroye asanga kijejeta imibembe cera nka sheregi. Aramubarira ati, gisubize mu gikiriza. Agisubizayo, maze agisokoroye asanga gisubiye kumera nk'ahandi hose ku mubiri wiwe. Ati, kandi ni batakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazokwemezwa n'icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, cyanke ngo bumvire amajambo yawe, uzudahe amazi mu rushi uyasuke imusozi, maze ayo mazi ukuye mu ruzi ashitse imusozi azohinduka amaraso. Imana iha Mose Aroni ngo amufashe. Mose abarira Uhoraho ati, mwami, mbega ko ntari imvuzi, bikaba bitantanguye ko ejo canke hirya ejo canke ubu aho tuvuganiye jewe umusabyi wawe, kuko nabangutse mu mvugo canke mu rurimi. Uhoraho aramwishura ati, ninde yaremye akanwa k'umuntu, canke ninde chanke ninde atera uburagi chanke ubufamatwi chankaha umuntu kubona chanka muhumisha si je uhoraho nuko none genda nanje nzobana nakanwa kawe mwigishe ibyo ukwiye kuvuga. Aramwishura ati, mwami ndakwinginze raba uwundi wese utuma. Mose atuma uburake bw'Uhoraho buziriringa. Uhoraho aramubwira ati, bega Aroni mukugwawe umurewi sihari kandi nzi ko ari imvuzi. Nuko rero agiye kuza kugusanganira niyakubona azonezegwa mu mutima wiwe, nawe uzohora umubarira ushitse amajambo mu kanwa kiwe, nanje nzobana n'akanwa kawe nakiwe. Mbigishe ibyo gukora kandi azokubera umusiguzi wo gusigurira abantu, akubere akanwa nawe uzomubera nk'Imana, kandi uze witwaze iyo nkoni niyo uzokoresha rya bimenyetso. Mose aja muri Egiputa. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe, aramubarira ati, ndagusabye undekure subire kubiwacu bari muri Egiputa ndabe yuko bakiriho. Yetiro yishura Mose ati, genda mahoro. Uhoraho abarira Mose ari Imidiani ati, genda subira muri Egiputa kuko abantu bose bagomba kukwica bapfuye. Mose akora umugore n'abana abashyira ku ndogoba asubira mu gihugu cya Egiputa yitwaje ya nkoni y'Imana. Uhoraho abarira Mose ati, niwasubira muri Egiputa ntuzubure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora. Mugabo nzokomantaza umutima wiwe, ntazorekura abantu ngo bagende, kandi uzubarire Farawo utuku nikuhoraho agize ngo Isirayeli n'umwana w'imfura, kandi yarakubariye ngo rekura umwana wiwe agende aje kumusaba, ariko wanse kumurekura. Uti nuko rero nawe azokwica umwana wawe w'imfura. Uti nuko rero nawe azokwica umwana wawe w'imfura. Maze Mose akiri mu rugendo ari ku ndaro, Uhoraho amusangaho ashaka kumwica. Maze Zipora yabira ibuye ry'isare akeba umutwe w'icyo umwana wiwe yambariye, aterera imbere y'ibirenge bya Mose ati, nukuri umbereye umugabo avisha amaraso. Nukuhoraho aramureka, maze Zipora aramubwira ati, umbereye umugabo avisha amaraso. Gukeba abana niko mwitiye ntyo. Uhoraho abarira Aroni ati jya mu bugaragwa usanganire Mose. Aragenda, bahurira ku musozi w'Imana, aramugumbira. Mose abarira Aroni amajambo yose Uhoraho yamutumye, n'ibimenyetso byose yamugeze gukora. Mose na Aroni baragenda bakoraniriza hamwe abakuru bose bo mu Bisirayeli. Aroni ababarira amajambo yose Uhoraho yatumye Mose, akorera bya bimenyetso imbere y'abantu, abantu baca baremera. Maze bumvise yuko Uhoraho yagendeye Abisirayeli akabona amarushwa barimwo, bunamika amaso barasenga. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge. Uhoraho mwami Imana yacu, nagushimiye kubw'ijambo ry'ubugingo utwigishije. Duhe Mwuka Wera kugira ngo adushoboze kuritahura, maze arishimangire mu mitima yacu. Mwene Data ajyumvise, umuhe kugira umutima nk'uwari muri Mose, kandi n'umutima wakuranze mu gihe watanga imbabazi n'ikigongwe. Urukundo rwawe n'imbabazi byawe bize bitume impwemu, ubugingo n'umubiri bitagira agasembwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

usobanura ubuhanuzi. Tuba turi ko turarikira abantu ngo bakomere mu kwizera kandi bagire ibiranga koko ishengero ry'ukuri nk'uko Yohana na ubwiwe yabyivugiye mu byahishuriwe umutumwa Yohani igice cya 14 uriya murongo wa 12 aho yagize ati aha niho ukwihangana kwabera guserukira bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Ngibyo ibikwereka koko ishengero ry'ukuri ijyari ryo. Muri ubu busobanuro rero bwa gatatu haravuga ngo iby'inzambandwi bigereranywa n'ibiteye ubwoba bizoba mu minsi y'umuhero biraba abishengero ry'ukuri n'aba madini y'ibinyoma. Hari ayandi madini menshi arangwa n'ibinyoma kandi ibitwara amaze kubica ijya n'ino kugira ngo abana b'Imana baharanire kuba mu ishengero ry'ukuri rirangwa n'ivyo twamaze kubadondagurira. Muri ibi byigwa rero tugiye gukurikiza insiguro ya gatatu kuko tweho tuvuga ibyerekeranye no kwemera cyangwa se iby'amadini. Turagiye rero gushimikira cyane kuri ubu busobanuro bugira gatatu ngo inzamba ndwi tuzigereranya n'ibizoba ku ishengero ry'ukuri hamwe n'ibizoba ku madini y'ibinyoma. Ni nacyo gituma ari ngombwa ko abariko baradukurikirana bazirikana neza yuko hari itandukaniro ry'inzamba ndwi n'ibyago ndwi. Inzamba zigereranywa n'ibintu bifise ibyo bihuriye ko n'abana b'Imana byerekeye ibyamwemu kubera izo mpamvu bitegerezwa gusigurwa mu buryo bwa mpemu. Ibyago bizoshika kubagararije gusa nk'uko tubisoma hariya mu byahishuriye umutumwa Yohani igice cya 16 umurongo wa kabiri eka mbere no muri Zaburi ya 91. Mu ncamake rero inzamba ndwi zivuga ingorane zishoboka ku bantu b'Imana ariko ibyago ndwi bizotera abagabitanya igihe cy'imbabazi kimaze guhera. Aho inzamba ndwi zihuriye n'igihe cy'imbabazi nacyo nyene n'ikindi kintu abantu bakwiye kuzirikana. Ubwa mbere inzamba zine za mbere zizoba igihe cy'imbabazi z'Imana kitarahera. Ubwa kabiri inzamba ya gatanu gushika ku nzamba y'indwi zitwa ibara. Igituma zitwa uko nuko igihe cy'imbabazi kizoba kimaze guhera. Ibyahishuriye umutumwa Yohana ni igice cy'icyenda uriya murongo wa kane. Ibyago ndwi byo mu byahishuriwe Yohana igice cya 16 bizosukwa ku bantu mu gihe cy'inzamba zitatu za nyuma nk'uko tubibona mu byahishuriye umutumwa Yohana igice cya 6:7. Mu nkundire dutera intambuko duheze turabire hamwe iby'inzamba imwe imwe ukwayo. Inzamba ya mbere tuyibona hariya mu byahishuriye umutumwa Yohana ni gice 18 umurongo w'indwi. Haragira hati uwa mbere aravuza haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bishiburirwa mu isi. Ikigira gatatu cy'isi kirasha, ikigira gatatu cy'ibiti kirasha, ibyatsi bibisi byose birasha. Aya majambo arahambaye, mbega byoba bigomba kutubwira iki? Ubwa mbere urubura rwavuzwe rugereranya ugukanya kw'abakristo mu byamwemu. Ibi wo bigereranya n'ibyavuzwe muri Matayo igice ni 24 umurongo waho wa 12. Hagira hati maze kukubugaririje buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Bagenzi witegereje ibihe turimo, uyu munsi haragaragara ugukanya urubura mu bantu aho abakristo mu byukuri mu byamwe mu basa nk'abasinziriye. Kandi ibi Yohana yari yarabyeretswe yuko bizorangwa n'inzamba ya mbere abihanura kugira ngo abakristo nibabibona baze bamenye yuko Imana yari yarabivuze. Ariko kandi nk'uko twamaze kubivuga byabaye kugira ngo abakristo niboye kugira ibihari ahubwo ngo bakomere mu kwizera. Irindi jambo dukwiye kumenya ubugira kabiri ni iri ryavuzwe ngo umuriro ni ugushuha kurenza urugero no gukabya kw'abantu bamwe. Ubwo abakristo batari bake bariko baragwa nk'abaguye mu rubura bagakanya bakagira ubukonje mu vyamwemu, harabaye
kandi bobo bariko baragurumira nk'urubeya gw'umuriro. Abo bagerageza kwegeranya inyigisho zabo uko bavyiyumviriye, maze bakabikora mu ntumbero imwe rudende yo kugira ngo bikwegereko abantu. Muntu nyumviriza, niwumve ico mwemu abwira amashengero. Iki gihe ni gihe bigusaba kutaraba abantu ariko uraba icimana igomba, kandi akaba ari cyo uri kurakora. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ariko kandi ni ngombwa umenye n'ubu bundi busobanuro bugira gatatu. Amaraso byavuzwe muri wa murongo w'indwi wo mu byahishuriwe umutumwa Yohani igice cy'umunani. Haragira hati, iyo usomye ibi bijanye na maraso ni ububisha, ubugizi bwa nabi n'indwano bizokurikira, ukuvangurwa kurubura n'umuriro igihe bizovangurirwa. Bigereranya na Matayo 24 umurongo waho wa 12 nk'uko twamaze kubisoma. Wiweze ijambo kurindi uraheza ugatahura yuko turiko turabaho mu minsi ya nyuma, aho iby'Imana yahishuriye abasabyi bayo biriko bishika twese tubyitegereza. Matayo ati, maze kubw'ubugarariji buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Uyu munsi uhagaze kuri iri jambo, abantu nibagikundana, ariko urashobora kwibaza ngo mbega imvo ni iyihe? Abantu boca bakwishura ngo ni Satani. Oya, ahubwo nuko abantu banse kwemera ijambo ry'Imana, kuko iyo bemera ijambo ry'Imana ryari kubahamagarira gukunda bene se. None ko abantu bagararije ijambo ry'Imana, nguko uko urukundo rwa benshi ruheza rugatimba. Ariko kandi ikindi dukwiye kumenya muri uyu murongo w'indwi wo mu byahishuriwe umutumwa Yohana igice cy'umunani ni iki ngo kimwe cya gatatu cy'isi byavuzwe muri uyu murongo. Isi ishobora gusigurwa ngo ahaba abantu bake, akaba ari igihushane cy'ikiyaga kigereranywa n'abantu benshi cyane. Birashoboka kandi ko isi ivugwa yoba ari iy'isi iyi nyene, ko izononwa n'indwano zirimwo n'amabombe n'umuriro. Ibi bintu urashobora kwishimikiza ibyahishuriye umutumwa Yohani igice cya 11 umurongo wa 18. Bagenzi, ni ngombwa abantu babitahure. Iyo Yohana avuga ibijanye n'isi maze akavuga icya gatatu, ubanze utahure ku isi yerekana hataba abantu benshi. Ariko kandi ishobora kuba ari insiguro ivuga iby'iy'isi nyene igereranije n'amabi abantu bwabo banse kumvira Imana bakwikwegera. Uyu munsi ukurikiranye ibivugwa, inkuru ihambaye cyane n'iyi ntambara ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Isirayeli hamwe na Irani. Ibyo bihugu bibiri bya mbere navuze, Amerika na Isirayeli, birahiga byibwira biti twebwe aho gutsindwa na Irani tuzopfuma dukoresha ikigwanisho ruhonyanganda. Irani nayo ku rundi ruhande ati natwe reka tubucure turabe ingene natwe tworonka ico kigwanisho. Ari iki kibazo cyo kwibaza ni iki ngo mbega ahatewe ikigwanisho ruhonyanganda hari igihema gisigarana ubuzima, hari igitegwa gisubira kuhamera? Inyishu ni yoya, byose biraherengetera, byose birononekara. Bagenzi y'abantu bagararije bakanka kumvira Imana, ibikorwa byabo bibagarukako kandi bikasiga bibagize yondo yondo. Ni nacyo gituma muri iki cirwa kitubwira iby'inzambandwi. Turahamagarira abantu b'Imana muri iki gihe ngo mushikame, mumenye icyo Imana igomba kandi aba ari cyo mukora. Ariko kandi ikindi dukwiye gutahura ni iki ngo kimwe cya gatatu cy'ibiti cyavuzwe muri wa murongo w'indwi. Aha abantu batahura yuko insiguro idahinduka. Iki giti gisanzwe ari kigereranyo cy'umugororotsi, ikintu cyose kibisi kigereranywa n'umuntu akomeye muzima mu byamwemu. Igiti rero kirashobora kugereranywa n'umuntu akomeye muzima
kandi iyo mvuga muzima ni mu byamhemu agaragara yuko azi icy'Imana igomba ariko kandi ubundi busobanuro mwomenya muri uyu murongo ni ibi byavuzwe ngo ibyatsi bibisi ni abakristo bato mu byamhemu nabantu batarakomera mu byamhemu ibyatsi ntibikomeye nk'ibiti ariko ni bibisi kandi imvugo ya bibisi byerekana yuko mu byukuri bafise ico bazi kuhoraho ni ngombwa rero abantu bamenye yuko mu byukuri ubugarariji ubwo bubandanya gukwirakwira hirya no hino isi bandanya kononekara ni naco gituma dusemerera duhamagarira abantu bama badukurikiranye ngo iki nico gihe cyo kwemera ubutumwa bwiza bukaganza imitima yanyu iki nico gihe cyo kwiyuzuza nuhoraho ariko mu nkundire muri iki cigwa naho nyene tuvuge iby'inzamba ya kabiri ivugwa mu byashuri mutumwa Yohani gice cy'umunani uriye murongo w'umunani n'uw'icyenda haragira hati umumarayika wa kabiri aravuza ikimeze nk'igisozi kinini cyaka umuriro gishiburirwa mu kiyaga ikigira gatatu cy'ikiyaga gihinduka amaraso ikigira gatatu cy'ibyaremwe byo mu kiyaga bifise ubugingo birapfa ikigira gatatu cy'amato kirahona bagenzi mbega ni ayahe majambo kuye gutahura muri ubu butumwa bw'iyi nzambi igira kabiri ubwa mbere n'umusozi munini waka umuriro umusozi ugereranywa n'ubwami cyangwa umwami cyangwa umutware cyangwa umurongozi mukuru uyo murongo ugereranya umurongozi w'abandi bazokurikira inyigisho z'ibinyoma kuko ari umusozi waka umuriro ngo uzotabwa mu kiyaga bisigura ngo azisuka mu bantu benshi ababa ku isi bagenzi ndagomba yuko abantu benshi babitahura bivanye n'ibibazo mwama mwatubajije ngo mbega ni kubera iki abantu benshi basenga Imana ku Dominika cyangwa se ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi kandi Bibiliya ivuga ngo abantu bari ku munsi w'isabato nuko umusozi munini washiburiwe mu kiyaga nkuko ubu busobanuro bibivuga inyigisho z'ibinyoma zashiburiwe mu bantu benshi kandi uyu mumarayika yarabihanuye kera kugira ngo abari n'ubwenge abashobora gutahura batahura icy'Imana igomba maze bahunga ibinyoma bigishoboka bantu b'Imana aho muri turabatera kamwe iki n'igihe cyo kurondera uhoraho bigishoboka ni naco gituma ubundi busobanuro bwa kabiri bugira buti kimwe cya gatatu cy'ikiyaga gihinduka amaraso amaraso agereranywa n'indwano n'agahamo kazoshika ku bantu benshi bivuye kuri uwo murongozi cyangwa se kuri ubwo bugarariji mbega ingene biteye ubwoba ubwo abantu benshi bagarariza Imana ibintu nibizohoruko erega ubugarariji bitera ubwicanyi mu bantu ubugarariji butuma abantu batagira ico bibanga maze amaraso agaseseka Yesaya ati ni hariya muri Yesaya igice cya 55 umurongo waho wa 6 ati ni murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa ni mu mwambaze akiri hafi umunyabyaha nareka inzira yiwe ugaritanya areka ibyiyumviro byiwe agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira ni mwakira ijambo ry'Imana ubwo dusozera iki gice cya kabiri kijanye n'iby'inzamba izi nzamba zibiri ya mbere ni ya kabiri twamaze kurabira hamwe yuko ubwa mbere ubugarariji buzogwira mu bantu maze abantu bizera Yesu Kristo bakagira ibyago kuko azoba hari abandi batizera bipfuza kubavisha amaraso twabonye yuko bihambaye cyane kuba mu ruhande guhoraho ariko kandi mu marayika wa kabiri yavugije inzamba yiwe ibura yuko abantu benshi bazokwemera inyigisho z'ibinyoma ari ngombwa ko abo bemeye inyigisho z'ibinyoma bazorangwa n'ingeso mbi zo kugirira nabi abantu b'Imana Imana iripfuza yuko uyihungira ko bigishoboka Imana iripfuza yuko uca ubwenge bigishoboka kandi uyirondere bigishoboka kwibonwa erega hazoba igihe aho mutazoba mucumva ubu butumwa hazoba igihe aho inkozi z'ikibi ziganziriye isi gushikaho Yesu Kristo azozira
akimika ingoma yiwe nkuko Yohana yabishuye mu byashuriye umutumwa Yohana muri cha gice cha 11 murongo wa 15 gushika 19 agira ati umumarayika windwi avuze inzamba mwijuru akurikira amajwi arenga tubwami bw'isi buhindutse ubwo umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe bagenzi ico gihe kigiye gushika icoma abantu b'Imana mugahungira muri Yesu Kristo bigishoboka icoma kw'Imana duhishuriye umuco twese tukarondera gufatana nayo bigishoboka Imana rero ikomeze mwebwe mwese muhisemo kwakira ubu butumwa bw'imburi bw'uyu mumarayika wa mbere n'uwa kabiri maze mukagira ishaka mu mitima yanyu ryo kuhungira mukuri ariho muri Yesu Kristo Imana ibahezagire kandi ndabatumire ngo niyaba ariyo ngingo mufashe muce bugufi dusenge uragororoka Mwami Imana yacu wewe wongeye kuduhishurira ibyizi nzamba zibiri muri uru rukurikirane rw'ibi byigwa biragaragara ko ataco wipfuza koko tutamenya byose urifuza ko tubimenya maze twabimenya tukabigenderamwo tuze twisange turi mu ruhande rwawe ndasenge y'abatama n'abatama kazi abagabo n'abagore abasore n'inkumi imijyango iri kiragira imihigo yo kuguhungira ko muri iki gihe mwami kuko kuri wewe ariho haramahoro Ndasenge yabagwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenge yabugarijwe n'ingorane zo mu ngo. Ndasenge wabugarijwe n'ibyago bategwa na Satani. Ngo bibagobotoremwe mu izina ryawe. Ntubure kubandanya ugirira neza igihugu cacu, ngo uyu muco usamirana hijya no hino. Benshi bawakire. Inkozi zikibizi hunge amahoro asasagare mu bakumenye mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe Na mwene so akaba n'umusuku w'Imana nzima ku bwanyu Pastor Rorara Andri Ntirameba ufise icabaza canke wipfuza kutwandikira yo twandikira ku numero 68 ubusa 8 29 bakoresha WhatsApp turi kuri 77 51 51

0: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
1: je uvuga siniko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
0: simuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ivyo umuvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange rikirasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
1: Ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane.
0: Ongera kuti cyane gose nyene
1: kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira.
0: Jewe ibyo nabitanguye kera narafashe ingingo yo kwamashigikira radio agakiza muri sabato ya kane ya buri kwezi.

0: cyacu
1: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
2: je uvuga siniko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
1: si umuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ivyo umuvuga butumwa umve nawe iragenda ikavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabiri atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange rikirasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
2: Ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane.
1: Ongera kuti cyane gose nyene
2: kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira.
1: Jewe ibyo nabitanguye kera narafashe ingingo yo kwamashigikira radio agakiza buri saba

kubahiriza ko isomo riri muri Zaburi 116 duhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatano. Hari amajambo avuga ati: nkunda Uhoraho kuko yumvise ijwi ryanje n'ukwinginga kwanje, kuko yanteze ugutwi, nico gituma nzokwama ndamwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zaranyizingiriye ko uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, mbona ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uhoraho. Nkuhoraho ndakwinginze, rokora ubugingo bwanje. Uhoraho n'umunyabuntu kandi n'umugororotsi, ekimana yacu n'inyembabazi iziragimana habwe icubahiro. Hari uwundi yagize ati: nanje noshima Habyarimana Eric, ndarose ubwo butumwa nimba ari hafi aze ashime, hanyuma turarangiza n'isengesho. Murakoze. Mbega aranyumva Habyarimana Eric, namubonye yaje karibu.

Aleluya. Aleluya shingiro jima. Abanezerewe turamukanye. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha kandi. Umugisha w'Imana itanga umunezero ku kiremwa muntu. Nkuko muje kuyibona urugwaruka rwacu. Umugisha Imana aduha, Imana acha icyubahiro. Kandi anako bakomeza gutunezera kandi bakanatunezereza. Rero kubw'umunezero mwinshi dufise kubw'umugisha Imana aduhaye, reka dusabe ishengero mwese muhagurutse mutore ibitabo by'indirimbo nomero 111. Abaririmbisha badufashe Imana acha icyubahiro.

Aleluya. Aleluya. Reka tubabwire ko iyi ndirimbo ifise ibitero bitanu, ariko benshi muri mwe bwa mufise ibitero bine, ariko turajana n'icya gatanu turagishirako kivuga ngo hari ingabire ingana na Yesu, mbega mu ijuru hoho azohatwima.

0: Ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Abumvise isomo ryanje Imana ibahezagire. Ab'imbere dupfukamye mwebwe mugume muhagaze mu cyubahiro cyanyu. Dusenge. Turagushima Mana ko wadushikanye ahantu tukiri bazima. Turagusabye rero Mana umusiguzi agera asiguye uduhe kubifata ku mutwe n'abanye abatora umunwa gusa ari wowe wivugira ibyo tubisenze n'abantu bose bari ngaha tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Esashimwe kandi tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutanga ikigira cumi n'amashikana ubuzezi wa buzima muri Kristo. Ibice 60% iby'amashikano asigara mu ishengero ry'intango, 20% ajya muri misiyoni, 5% ajya muri niyo, 5% ajya muri diviziyo, 20% ajya muri rwego rukuri rw'ishengero ku isi yose. Ingengabihe zacu, ingengamahera yacu, amakuru ya konde zacu muri banki byerekana ibyo tugira nyambere, ibyo dukoreshamo umwanya wacu n'amahera yacu bigaragaza mu bwizigirwa intumbero y'ubuzima bwacu. Ibyo byerekana impamvu tubayeho by'ukuri.

0: Haleluya. Imana ni nziza. Umwanya wose. Buzinzamba. Byose birashoboka. Kubwuntu bw'Imana byose birashoboka. Imana yacabwe icubahiro. Hari umuntu atanezerewe arimo akino kibanza ndamyibarize. Harimo. Imana yacabwe icubahiro. Kubwo umunezero mwinshi rero na James Fise mumfashe kwakira umukozi w'Imana umwungere wacu mukuru kugira ngo atugaburire tuvyerekanishe mu kumara ikibiganza Imana ibahezagire cyane umwungere wacu kanakanya keza karibu ishengero rishimiye ko wagaburira
1: Sabyo kurare yabanitiririmbe

0: Aleluya. Munezero mwishitagabanije ku ibondo byacu Imana ihabwa icyubahiro. Reka duhe akanya rero umusiguzi ugwaruka mbere agiheza gusigura ibyo aduteguriye cyo twongera duhe ikaze umwungeri wacu kugira ngo ace abandaniriza ko Imana acabwa icyubahiro.
1: Haleluya shengero ry'Imana. Haleluya kandi. Ku kazina kanje nitwa Nezegwe n'Inkamirisha. Ababyeyi banje, papa yitwa Nimagarite Valante, mama akitwa Uwimana Josiane. Hakaba nsengera ikiriri. Uyu munsi akaba ari jewe nagiriwe amahigwe yo kwigisha ikigwa cy'abana gifise umutwe uvuga ngo kuburira ababa ku isi basange Yesu. Yesu yasize icyubahiro cyo mu ijuru maze yicisha bugufi acika nk'umugurano kugira ducike abavandimwe biwe. Amaze kuburira no gucungura ababa ku isi maze asubira iyo yaje ava mu ijuru yaciye adusigira natwe icyo gikorwa cyo kuburira bagenzi bacu bari mu nzira y'amahonero bamusange bahinduka abana bo mu bwami bwiwe. Ingana umuntu w'Imana akwiye kuburira abanyabyaha tubisanga muri Ezekiyeli igice cya gatatu uhereye ku murongo wa 18 gushyitsa ku wa 19. Reka ndabasabe mufate Bibiliya zanyu dusome muri Ezekiyeli igice cya gatatu uhereye ku murongo wa 18 gushyitsa ku wa 19.

Hadiwa gakiza kwisoko yukuri nyuma rero ya kano karirimbo nazigira ko kariko karabandanya akabanezera dushikira gakarata kanditswe na Shimira Imana Ezebi abangaho mu kayange akabanditse gakarata kiwatasha papa wiwe na mama wiwe hamwe nabo bavukana bari ngahe musigati umufasha wiwe n'abana biwe bari mu kayange abagize korari tuzabona umukiza abo ngaho mu kayange abagize ishengero rya kayange bose hamwe na Rebeka Rachel na Zabiro bari mu rubirizi akaba yabasabiye akaririmbo bibiri ya karirimbwe na korare tuzabona umukiza ni korare yo ngaho mu kayange akaririmbo kayo kabandanye kabanezera akanezera imegwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri.

Adiwa kakiza kuiso kuyo kuri kiganiro kila bandanya. Tukwa dushkiri ya kakarata kanditwe na Kwizerimana Setia aba amugitanga. Kaba yata ije papa wiwe yitwa Naboti hamwe na mama wiwe wa amugitanga. Atasha sekuru hamwe na kaka wiwe na zashe baba amugitanga. Atasha bavukana bose baba amugitanga. Atasha kandi na senge wiwe na namwe na senga baba ibubanza ayarangije karateki watashi shengero jose ya gitanga kaba yabasabye akaririmbo agiye kari mu rukurikirane gwa mbere gwa korare abatwara muco yonga o mu gitanga ibubanza Habizimana Evangeline nawe yanditse akarataki nawe ungaho nyene mu gitanga yanditse akarataki watasha mama wiwe na bene wabo baba ngaho mu gitanga inabukwe na sebukwe ba mu gitanga umwana wiwe umwana wiwe baratone abanga mu gitanga na sheri wiwe hamwe na nata na sheri wiwe nata abanga o mugitanga hamwe na korare yabatwara muco yonga o mugitanga na wenyana kaba basabye akaririmbo agiye karimo kurikirane gwa mbere gwa gwindirimbo za korare abatwara muco yonga o mugitanga ibubanza karirimbo rero agiye karirimwe na korare abatwara muco yonga o mugitanga kabandanye kanezera mwe gimese muri kumuradukurikirana kanezere kandi awaga bagasabye kanezere ndetse nabagasabiwe

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

ni wa undi yazura n'abandi barapfuye bakaba bazima, ni wa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, muze tumwizere, ashoboye byose.

akamaro ko kugira umugenzi. Akamaro ko kugira umugenzi. Ubuzima bwa kino gihe bwuzuyemo agahinda. Haba hari impamvu zumvikana cyangwa zibatazo, kuva ku bana kugeza ku basaza, umuntu wese arafise ingorane z'agahinda. Twobaho dutata agahinda, hoba hariho ikintu cyogabanura umubabaro mbere kigatuma tugira umunezero wo kubaho.

ibiharo byerekana ko hatari igitigiri cy'abagenzi tuzi gituma haba ubudasa igifisa akamaro gusa no gushikana ku mutima k'ubugenzi bwacu ushobora guharura abagenzi bane cyangwa batanu musangira ibyiyumviro ariko ndakubwira naho wogira umugenzi ashika ku mutima umwe gusa ni wifate ko uri umutunzi nimurondere kugirana ubucuti kandi mubaha agaciro igihe cyose mubishoboye nimwashika ahantu hashasha rondera abagenzi bashasha ariko ntimwibagire abakera batelefone cyangwa bandikire bizobashimisha kandi nabo bazokora uko nkuko William Temple abivuga umugenzi niwe muti w'ukuri ariko rero hari umugenzi mukuru wa bose umugenzi w'intamuheba uwo nawe si uwundi niwe yavuze ati nimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye munyizere arongera ati nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe ndabaruhura Yohana 14 umurongo wa mbere na Matayo 11 umurongo wa 28 waba ufise imyaka ingana gute waba ukora iki waba ufise ingorane imeze gute waba umugabo cyangwa umugore waba umuhungu cyangwa umukobwa ushobora kunezerwa no gusezerera gahinda mu gihe Yesu yoguma ari umugenzi wawe twakiriye Yesu nk'umugenzi imitwaro n'imiruho yose turabiruhuka

Twiweze indwara ushobora kwivurisha amakara. Indwara ya mbere. Uburozi kurenza urugero rw'imiti canke rw'ibiyayuramutwe. Amakara ni wo muti mwiza wo gukoresha igihe woba warozwe canke warengeje urugero rw'imiti. Vanga ikiyiko kimwe canke bibiri mu mazi make, ico rero ni ikiyiko c'amakara. Cubinywesha uwo mugwayi. Indwara igira kabiri, ugucibwamo. Amakara numwe mu miti ikomakomeye ivura indwara yo gucibwamo. Akarorero, iyo gucibwamo kwatewe na kolera, umuntu akuze yofata ibiyiko bibiri vyifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi inshuro zine ku munsi, kandi igihe cyose yitumye agacanywa ibiyiko bibiri vyifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi nyene. Muragabe, umugwayi acibwamo ntagumwumira. Mu bimenyera ku nyota nyinshi, ku munwa wumaganye, umukoyo uvuze cyane, urukoba gumaganye, hamwe n'ugucokera k'uruhorihori ku mwana. Mu gihe umugwayi yaguye umwumira, nanywe ilitiro y'amazi y'umuceri yongewemwo akayiko gato k'umunyu. Nanywe duke duke uko iminota itanu itanu iheze, naho yoba dahwa gushika asubiye kuronka umukoyo ukwiye kandi umeze neza. Indwara ya gatatu, iseseme no kudahwa. Amakara ni umuti ukomeye uvura iseseme no kudahwa. Igihe cyose umuntu akuze adashwe, mu ikiyiko kimwe cyangwa bibiri by'ifu y'amakara ivanze mu nusu y'ikirahuri cy'amazi. Umwana koresha inusu y'urugero rw'ukuze. Mu gihe umugwayi adashwe ayo makara, cumuha ayandi ubwo nyene. Kandi igihe cyose iyo uhejeje kunywa amakara, utegerezwa gucunywa ikirahuri cy'amazi. Indwara ya kane, imyuka yo mu nda no kuzura inda. Amakara arorohereza umugwayi yuzuye inda canke yumva imyuka myinshi mu nda. Nywa ikiyiko kimwe canke bibiri vy'ifu y'amakara mu nusu y'ikirahuri y'amazi igihe woba ukeneye gukira ivyo bimenyetso.